kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira sabirenza urwami imbango kira kira kira kira senda simbwa numwe putza nawe ingene vugira wambaye nga wambaye nga niwe ngomboye ngomboye ngomboye nakumbuye murongo nanjye niba yateretse imbizi yanda niye ngwande bahungu ndamuzi ni filipo ni filipo buziya nzomuye ahagaze nzomuye ba akira yatwariwe akira yatwari bukuru kiraze mana wa mama tugendana kandi mbere tugendana tutagenzanya kira twigire iwacu ruguru yaliyaliya haliyaliya mana yindicwa